0: kurang ajar. Maju Gatot Kaca. Ayo maju.
1: Sobat,
0: ampun.
1: Ya, pati gelo haling ku aing.